0: the way.
1: I do. Kasi ek mweni bayan chen mou vle di madan mwen. Sa hat masa di.
2: I mean, well look, we are an endangered species.
1: Kadi gwa?
2: 27 to 1. Se pou ache 26 wa yon ki do.
1: Kasi mkouk, se pou bi kefou sa wadi av, mwen pase ek ton sa kay di madan mwen sa gason. Kasi sa se bay sa ou yo sa gason.
2: Anyway, belo. Asa mwen yon ti job lan ti kayou petiwe. Yon nan se katan na chek la.
1: Aha.
2: Ede mwen petiwe kayou nan dan. Mwen lisa li a petiwe tou.
1: Ehe.
2: So mwen vlo

0: Eti?
1: A ki moun zake mè la?
2: Mwen ki la wè?
0: E,
2: Makoum.
0: Koum ou ye an?
1: Mwen bien, mwen la ka bouyan ti manje la.
2: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
1: E, Goufia, mwen eme ti lè.
2: Kouman ni mwen?
1: Mwen ka bouy manje sa mwen ja asou di fe.
2: Se, importans la se blak la mwen vle ba ou. Kouman? Ti fi ma Johannes la?
1: Ki res la? Chabi noue ya?
2: Oui, sa katavay kode Pitan Company.
1: Uh-huh.
2: Ou konet li bien?
1: Uh-huh.
2: Ebe my dear, ou sav ti fi sa la? Son ti fi ki proxy, loe ka mache, pa ka touche te?
1: Uh-huh.
2: Ti fi sa la, I katavay ko Pitan Company. I bie pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, loe sa fè savay? I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
1: Pale karite.
2: E
1: la mo toujou wè.
2: Le wè ven pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pade ya. Le wè ti bwai la vini wè le apremidi. I pa jamè antwe an di dan. Se a son gwo wash door a. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fèmè tout la pot, ek tout finèt, moun stil ka wè tout patou do.
1: Ki man yè, kwen ni sa?
2: Tou an di dan kay la. Ek sa ki plibe. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
1: Mè vè se. Pon sa sa, pou pa kon se bay sa la?
2: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
1: Ki sa ka dot ka don kom nan?
2: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
1: Sa ka AOL la?
2: Eglantia online.
1: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
2: Bon.
1: Eglantia, manje a tuit Eglantia.
2: Mwen dou sa mwen ten pou dou la.
1: Mm-hmm.
2: Bon ay bete manje san di fe, paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Mr. Colin.
4: Good morning, dear.
3: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
2: And do what?
3: I going and play with the baby.
2: With the baby?
3: Yes.
2: Si, mama, go home. No.
3: Mr. Colin,
2: sa ki visite yon? Anyway, si Colin...